Para sa ating mga pinuno sa lipunan, naway gabayan sila ng Diyos sa pagtataguyod ng kabutihan panlahat at pangangalaga sa daga, sa dangal ng mga hindi pa isinisilang, ng mga nakatatanda at ng lahat ng mga nasa panganib ang buhay.